Yan akashvani turam knatum simbar pen saganti gun yes studinarum taksua aroprungni nambegapa salam achani supritam point gatam samitami dumi paza sar chani kolachi tam kilaus kata kamatinga padang tantang programa ko nesimang prungni somayo prungni bosop ma tamba juni sagamukni somayo atamni gatamba ji mich kunguna kra sona mane ya ara atamni program ko atamni somayo punga sopwa dok bajuni walni chikunga tabajena kna sonam ninga yan akashvani tura dal hazagni ko topul sini junjani chikung tarik butpar prung ye prung na don swing ba program ko kna nas kang nasimang taw dok baji wan delhi station ko mas kang ba hindi ko barang ko aro dok baji mi pong english ko barang ko knang chingna man gen yan akashvani tura

Na an tangu kaket kepa kalsu sa kepa ngani mesok na ama cha ani ko ba na antangan rachak na matna nangin Ernie Banks yan akashwani chura prungni program ko kna tum sing par bank sa kantinan prungni nambe pa salam tawna simana prungna rodun sagamuk na don somun program ko kandaki betana prungni somoyen simang knaruya gata dokpazi michima on Rumutelani Giranko Krangamangin, Martin Sang Maori Gitranko Nesmana, Tal Prungo Kamatangin. Coach Kambujit Programko, Dokola Chibaju Kamatangin, Snibaju Hindi Kobranko, Snibajimi Pau English Kobranko, Delis Tishniko Relay Kangin, Snibajimi Chkung, Maksam Pagatam Nirangani Giranko Kamatani Samuel, Pedal Momani Giranko Nesman Krasonangin. Biri sadar ngani chi maikai mandeni bi enna nam gijani ko raba doctor delphin ji momani aganani ko lesmang snibaj mi ko ko knaso na man gin ting tang tang hindi film ni girang ko sni kola chi baji knaso thai na man gin chat baji hindi ko brang ko chat baji mi chi bo english ko brang ko delhi station ko rile kang gin chat baji mi kola chi north east in shilong station ko mats kang ba sal go sarar ma dok ni english ko brang ko lesmang knang na man gin Prungnam Chura program ko yesterday ni ko chat sopri bongo chat baji mi sopri o knaso na mangin chat baji mi sopri bongo chat song tani gitang ko kamatani sumoyos kang ban simang poido mungani ko knang na mangin Celestine sang mani gitang ko ba jol jol na simang na kamatangin sku baji hindi ko barang ko sku baji mi pong ines ko barang ko Delhi station ko relay kangin Western musical program ko sku baji mi chkung dal prungni sumoyos na simang na Kamatangin, school kulachi baju beat party program ko Delhi station ko relay kangin. Tsukung baju Hindi ko barang ko, tsukung baju mipong English ko barang ko ba zozo. Delhi station ko relay kani ko kena sonaman gin. Salni tsukung baju mipong ko, Jenkins mamun aro Bremi Wittan sang mani chasung tal ni gitang ko lechima na kamatangin. Tsukung baju mipong Beat party program ko chisa baju Hindi ko barang ko chisa baju mipong English ko barang ko Delhi station ko relay kangin. Sani chisa baju mipong ko training marakor Benedict sang mani chasung tal ni kitang ko ba kena sonaman gin. Sani chisa kula chi baju mipong ni program ko dal salo na simana ang ni kata ya program ko surama di sang mani aganani ko kenang naman gin. Aros burung borgum ko rupanganyo mipong ni jakon pani Ya kata bicong murai aganani ko na simang kena sonaman gin. Simpu momen aru Christabel sang mani chasung tani girang ko na simana jozo kamatang gin. Salni chigini baju hindi ko barang ko Delhi station ko rile kaang gin. Chigini baju mit pong wiatani rang na somai. Salni chigini baju mit kung aini kata program mo dal salu na simang na. Narcotics, drugs, and psychotropic. Substances ek attached school so chat bunga

na si mga bun kami Rosny Flingigi ko na sa mama niya wan udit na rin na wala kaya ni Flingigi ari gitang masana hindi Flingigi dango gamata ni sumay ba wala siya ba o dito sa mga ni chepaju hindi ko ba ni chepaju ni chiba ni discover ko Delhi station ko relay ka ang yung chojo siyono ni ko das kaya ba sa gusto lang adok ni English ko ba ang kung ano

0: Angi bimungko ajak kia kia marak munga. Anga sewer school o porai nga. Angi poitoko mungna apmen kepara. Angi maa onga. Wako relis bi sang masia ha. Angi maa. Rno kepa kabak niko. Aldu metang kepa. Jakpung tango tomtom. Nyengtaka niko on kepa. Ang perango kaksa bee. Kudem cocot kepa. Wara ang magpasa. Tusiaw nin magrake maan kaabago niko kna togpa mumuwa ni kurangko kna oa. Grab za china wa angko anseng riri moruruwa wan ang ni magpasa. Rnok pegpa turamu tusi ato ngacem aro asong ruut tana sengtume dongacem wan dakken kaksan. Mukci ci ni temurung acem. O e ang ni magpasa. Ang ni sakam be e duk paksa grape ngo. Mukci jengjeng jengjeng unga. Wan ni tate mukka ngo. Ka dong gija unge. Grapa sina kena o. Ka sara ang magpasa. Salantin ni to be e. Kanat cenat unga ha. Aro plak taknan nanggeni kamko angnas kia ha. Wa plak na anga sako pangnan gisegragen kasara magpakosa.
1: Aizakia Mara, Sherwood School Tura, uni podo mungani kona simang kna swana manha. Dao Celestine sangmani gitangko jojo knangna, gitangwa asong chonbeo bao.

0: Na simang dao at sa song tan ni gitrang ko at ni sumayo bun kami Benedict sang mani gitrang o chame jajong aro jedakke ba sa sikang e ba yagi trang ko chol chol kna sona na haro yagi trang baksan at sa song tan ni gitrang ko at ni sumayo ba iyanon bun na ha yan akaswani tura yan akaswani tura tao na simang mechkrang ni program ko watani sumoyo skangpa o meri bat ba angni katha program mo suruma di sangmani aganauni ko khnasona matgen
1: di sangmanga anga takokri diringa gri gutmo dongenga anga sokani kam ko khai cha phengan de deong ja diba chonde ko ba cha dokhan ko dakki cha phainga ya cha dokhan ko dakani chi anga angi se ko ba ko takchak phainga ya cha dokhan o anga bang ya thangka ko mana ne deong ja diba bang ja thangka ga phai charang ko manne ngo ba ya thangka phai charang chi angi noktang ko chalainga aro angi de tarang ko porai phainga ya cha dokhan o chinga banga cha ni ngo thare ne ong ja ram ram cha ni ko thare phainga donat khurma singera puri tochi omelet aro minal nakambachi yeranga nonga ya chadokon ko dakani chining dininga dakopa bulni jakni khamong bioba pen bimang anchi dongode mukhang chiba dakki changna khu

0: 방쿠라 디스트릭트 자우디 미츠크랑한 자칼기자 갈레 도넹파 아랑오나 치랑콜 앙이 감네기 이 차들링 하네 아가나 비하니 초타낙포 조니 트라이벌 미츠크랑나 부릉 볼그만 장기탕나 몽송급파 방사가니 와 마이나 와망 볼 와앙 기자 부릉 랑호 만남 급파 급은 보스랑코 암미 팔레 장기탕나 만나 부릉 볼그름 아로 우누동급파 플라칸 장기탕아 뉴스 강파 닥차가니 콘 급방와 PHE, MESEB, ROPWD, ROGPANRANG, BURUNG BULGUM KO NANGA. ANCHENG RONGTHAL GAPPA, ARONAM GAPPA BALWANA BURUNG BULGUM KO NANGA. ANCHENI AKSONG THANGO, CHIGA THANGO, ANTHANG THANGNI SKA GATTA LAKNA MATNANI, AROBOL WARANG KO DEN GAPPARANG KO CHAMPENG NA GAPPA DOL DONGGI JANIAN, ANCHENI JATNI GATTA SASON KAANI BEWANI BULGRIANI KO MISOKA. BURUNG BULGUM RANGNI BOT NANGANI, DOO MATRANGNI GEMMANGANI, NIAM GATTANG GIJA KOILA ARO RONG CHUNANG KO BOKOTANI, Amboni pal zakhalani jekhai gas solar cooker bol gi ani eco club rang abirang ko su yan ching bokotani gari rani wal khurang chirang ka mang khorong thalatani samthang thang go parani bidungo sthi anani wanake gapan gapan dakna rangani rang bang en dunga andi ban chang nang chumot ka parang ko khang dak ching na man gen anchang sena korena manoba anthini jangi thangani nan kenchakani dungo de mainam gani Kangok na hugijak pa sabisi rang da alo doktor rang na jajani rang kong atinga. Samgatang ko jakhalani ba da alo gumbangi nga ha, may na sambo rang ko nosto ka inga ha. Kangal cha asya ni, mande jela ni, ong tera ni man gpa gam rang ni bo na nga ni, aro samtang tango gpa rang ni ong siya nga ni rang, kesa ki ipan baksa nang chapa, aro warang ni gman maike san china man jawa. Rechachisku so chechet balsi ni National Forest Policy Resolution no, samtang tang go parang ko na mer pang na gta me skrang ko man chape mande rang na ma sya tani ko na rakken mak songa ni gnang me skrang an an chungi jangji thanga ni na thang sak pa burung bulgram aro plak uno dong go parang ko ru pang na aro thela ni man ga pa gam rang ko na me ja khal na man na gta kham rang ko gisat nang ba te khadu ga parang ong na nanga
1: Nasimang dao, mechkrang ni program mo samtang tango dongga barang ko rpengani na mechkrang ni dakani ni gaman bostu rong pangchak ya gano ni ko knaso na mat na ha. Yan akaswani tura dao na simang simpu momen ni git rong ko knaso na mat gen. Git ni katha bichongara ung pana be angata mat na nga ko aro Rap na be ya git rang ho na simang da ojol jol khna sona man gen.

Nasimang simpu mo mini gitrang ko panabe ang gata matnang ako aro grab na be yung gitrang ko kna suha dao Christabel sangmani gitrang ko knang skana man gen kitni katabi chungara nakmana ha ang ayag kona simang dao kna suha man gen

asam bisi ko jakhala niyo bangbatan jakhal ba nagata ba altwin ma nagata ma nagata ka dao hazal gani khungni jamande batruk pa jo hazal gani chibungane de batjo hazal gani korukni jamande batjo yakwa ganani mksongani de dao gata garo hilso mongsong batte thura west garo hilso angade thurani wani gamun aruba ampatti ko niani gamun ya district igini gamun sanga aga nagata managen thurao ya case ni bidungo skangde hazal gani rangni gise pode case register ka blow in komia bilsio ya ndps eco case register ka case ki ichkanga nongja case ki ichkanga nongja bilsio nimang ba hazal gani chkhangni jamande batpana ba chingjok bilsio gi chibongarang manjo taude hazal gani chibongani jamande aru batthai jok nimang ba hazal gani kholgrikni jamande ndps ek rang sanan bari jok rang sanan bari jok dao mizabul sianga giskrainga police rangni yano charge sheet file ka ndps eko rang sanan khung sotpunga file ka bilsio yanangni kaniyo de ayon manani wa anchingni mungsumate west karuilso yan drugs akhalani bariani ko anak nagta mana unagri de dawanga amphati ko gan genchi mode amphati ko bani rokani ngam amphati ni oba one option amphati oba hazal gni khungni jamande bari rikna ba chingjok hazal gni chibung oba one bari na ba chingjok one again hazal gni kholutni jamun barang san bariya unigman ya drugs akhalaniyo anchingni chadam berang ba jaman chakchang jokne ade aga nagta manna to ya drugs akhalani anching altuen manna daogta altuen manna aruba yarang ko phalga baba blungen sing jok daude body the quantity phalo de altue jokna mangen body the quantity o phalo de jok jawa mukku bisong ba study ka jok unigman drugs phalaniyo ba be phellarang ba blungen sing ha daude anchingni chadam berang ba yarang ko drugs kon altue mana dao maideke zakhala na mangsa incidents ko na simanga aga nagta skenya yan hazal gni chisni chetrang nga saksa pande shilong pore nigman bias khang pa chang shilong pore nigman da shilong pore ni zamano bia jasao sanibar pek paksa ruwa ha uno zakhala ni aga na anchingna thale aga na chinga singa na maideke drugs mana ni mena drugs de altue mana shilong ni aga na Mereka jauh kalau abah cingan ini menasnga, nu biar agana. Sekarang pada jasa nade cingna endino naya ni agana. Nasungna endino naya. Uni zaman nu ramai orang esnga. Jagat tham nade endino naya na heroin ko, silongo. Endino naya nane jagat tham ni zamanu. Jagat tham ni zaman de ya bisara mereka nene. Edi kongjok. Uni gemen peddler ramu jerangan drugs palu wijok. Yeri di edi kongjok ni mana bide mereka. Tahu kita wah drugs rana kita thangka manjajok. Ni zaman ni biar mereka. Tangka cakun apa cengjo? Magaba pagabani ko tangka skatang zakal apa cengjo? Tahu kita pagabani ekonomi ko, magabani ekonomi ko skatang tangka ukjo. One again uang uangin daude biar mereka bini edik uangirang batergrekjo. Tahu ya ko angni agana ni maksungan iya ra. Dawan cingo drug zakal gapa bicarang cadam jerangan bersih cicit kap kita mer altuin mana? Daude iya ko camping nagita de anjing sakantionuma. Dau ni gen cimo de. Ya drugs ko jakhalaniyo daugata anching nikna gata manamo Indian Penal Court mo yani Indian Penal Court to crime ko describe ka chawa de crime chawa de na saksa ko san namanna ba sakani ko san namanna mande so atano de hadrok saksa ba sakani rape ka ano de hadrok saksa san waina ba dunga ba sakbi san waina ba dunga dimang ba ya drugs de mo ya drugs de saksa ko san nosto kha ja ya de family ko san nosto kha ja ya de whole society mo whole society ko sa nosto ka ni men ko giskra na gata nangen whole society sa unigman dao yarang ko champing na gata de ye bisarang ni ba anching a chik bisarang ni drug so champing na gata de dao gata yarang ko society bi wi na gata nangen dao de sauba drugs phalinga no de angana an information o na gata nangen police rang na ya ko dak jau de anching de ya drugs manek mo ya drugs ni sokbani ko anching garo bi so de champing na gata manjo maina drugs phalaniyo Jangan drugs paling aje bisung iya, nami macam iya. Ye edik ungu kode, ya drugs kure nama damu paling kita mangen ni mana. Dao drugs paling nyoba mandirang bangin mani cakap barang dongwa. Unti di palon mo laksa lakni altuin mana ya. Small quantity paling kure laksa lakni ni mana. Uni men commercial na palam anjo kode nami naram. Uni gemen ya rangko camping nagita de, naan angan kamka nagita nangen. Dao garu wilso yang takapa drugs ba sam bisirang. Namin bakting juk. Tapi orang ko camping naga tadi, naan angan kamkan naga tanange. Unikuman nangade angni magaba pagabaru. Yang tak barang ko nengkau onde niye dungai jana, authority na kubur naga tanange.

0: Sir, blonge mit Tilbeha, nang ni namme thalle aganatta na ya NDPS ni kita anjing na namen batte ma shatta ni na wandakke anga ro bebe ra tal ni ra bagpa program thalat kemen agan kan ni anjing sakan tina ma sia ni ungahan ma sia ni sanong jam ya de ski pakani kita aro mai nama ma bai namja anjing ni blonge the other society oba ya drug strong jakhala rang longen batu cooking ni gamen da o ya topic ko chinga ra ba na ma na da aro sar ni thala te onang dikata longen anga bebe ra block patim na da o ma shi na man ha
1: sir
0: da alna topic aba ga pa ko na me thala te gamen a matel be aro da o block bebe ra ya block kta ga pa rang ya program on thala kamen anga ka ni ko an ching sakan tina ma shi ni onga ha Minor obaya NDPS, narcotic drugs and psychotropic substances, ansingni society aro samtang thango donggapa rang na blongen important nga yung kama isira na minor obaya yung de ode ansingni jangi thango namgi jani ko rabani onginga. Andakke anga ya program ko matsa tayo no plak na gapa rang na aro donggapa rang na chakchike kita ni gumen metal biya.
2: Nasimang dao ay nikata program mo sambisi ba skatang jakhalgapa pekatgapa samrang ko palgapa ba jakhalgapa rang na ragat gaman niyam rang ni NDPS Act 1985 ba Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 ni gaman Jericho marak ni sungsandiya ni na thengsrang em sangmani agana ni ko khna sona manna ha yan akaswani tura dauna shimang dilioni ko ataga pa bibit parati program rang ko khna sona mangen

0: Ya, ang kusuk chana sekarang ko chana man na depat ang chai gen ba. Ang tang ni chana ska ko chusok na man na ko na wi jama.
1: Amba, na cha pre timung jama no na cha joko de nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba. Mutum chi ge ba aro kari nang tot ge ba chani rang ko wat bo ha. Nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani mi shu sam jak rang ko sa bo ha.
0: Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni ga ta wi atinga.
2: Tauna simang RT Mukherjee ni ga ba masum film ni do ne na or ekahani git kok nang namat gen.

Dengtang tang film rang ni git rang ko kat mata ni somoyo dan simang bun kami Jojita wehi Sikandar film ni git ko knang na matninga aru Hindi film ni git rang ko kat mata ni somoyo rang ba yanon bot na ha tak tak sani jamano walnis ni kolachi bajyo Delhi station no ni ko bibit party program ko knang na mat gen jol jol chet bajyo Hindi khobor aru chet pungwa bajyo English khobor ko apsan station no ni ko knang na mat gen yana kashwani turang.